le ke bo ko ba ni ye ka mo le re ko ma se mo le ton ton la se dopo mi ni foju so ko ka pe ni foju so ko mo no ni foju so ko mi mike ko fun to wa se pata pata mo ni ki odun ko to de jama e te ti fos olorun a fe mi ayo hun e olorun a fe mi ayo ko ni ni je te bin ton me ba be a ni tori ko do lori e mo no ni tori ko do lori wa May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?